ɛne yɛ wɔ fam o ɔfa da me yɛ ɔkɛse kɛse ne no ofi wa no yɛ bɛnyin na bɛna akwam na agye ne sokwan mu pɔ nyɛ ne yɛ o ɔsɛnda ne papa na nkɛse ne pɛn ne kɛse na nkɛse ne wɔ afam ɔnyɛ wo ze 2 by 4 na ɔno no ho asɛm na akɔkora reka ne za ndɛ ɔyɛ wo yɛ wo no ɔno wɔ na ɔkye na ɔbɛyɛ wo ahoɔdze no Enti na nya wuzi 2 by 4 yi na benyin na onu mpo mara mbo na ho ka wo Mese mo doma dwe na me bibia ra ma na no onu mpo na ogye me sukwe ona wo me nyo bae yenze anapa ndanse po relationship yi oh kokwa na mo dwe na mo ho kra Enti na wo de da me yo bi na ra ba ne fom bro bi wa ba se ne kwane ende onu nyina ho ze na akokra ne brofo ne nyi What hurt you today makes you stronger tomorrow. So know that today's pain will be your strength tomorrow. Okotana zibi mo book obia na kawo na obe na. Otu zinpa na nitru ya ne yo. Obuka obubro. Na so we not asse. Ofa yo meze. Ano no na madande. Otonu pa na obuka wa. Opusu wono sende. Ek wore ka kawo ne kase ne wehu bi da. Wareka kawo ne kase na nkase kawo na mame na na grandmother na nkase na wehu bi da nti no nya dem 2 by 4 kawo yi ono na wama na hoze no nti nto otonaze pon ndo gboka wa o ompusu no kra na odo hore ye na adwuma ndedadama yew no famen nna nda wa baye na hoze no